0: 95.1.
1: Chup, chup,
2: News Type Dory 2 on Wazopia FM.
3: Amaba, what bogeje with Teruno? Is your quap on no? What can I be on? Still no Rondi Wazopia FM. Operate, Nebem Basozi, Nikukudi.
4: Ibonde ne jegoli mbedo mano. Obali sinya bakwala goba. Onya na barandia dododo zonu na fo. Ndu anye no ni mie. Odege kwa abuo. Ebo nye bikona wachidi kosri wedi ubua governor nkobudu kanubo. Aba gida gida ejigo no wa yoweme kanye mata. Ne yama nitego jeba tumatunka gemegene. Ede na aku ope katampe umu wanyo ono goge agadi puku isena nari abuo. Onye obuna n'ime ha kwa onwa obuna ga na-enwete ego opekata mpe puku naira 50. De kosri wede ndo ochichi obodo etiti ejigo nno nwa yome ka anyi mata na ka odu ugbu a ejigo nno nwa yome nke a na-akpo a na-ekwu ekwu ka a na-eme message nwa we guzobe ebe gabo ogige ndi aga obodo anyi bu nke a ga-eji nno nwa yo gbambo Nime obodo Kanu na agbata anwa jikọrọ anyị na ndị Kasina na ndị Kaduna ebe anwa ka a ga-eji nnọnwa iwe guzobe ụnọ ọlụ ga-abụ ebe ndị agha obodo anyị ga-ebi na nke ga-enye aka hụ na nchekwaba ndụ na akụnụba ụmụ mmadụ ga-abụ nke emere nke ọma ihe anụnwa bụ gịnị ihe eji nwayọ wee mee ka anyị mata onye bụ gịnị onye okwu gbasara nke a na-akpọ gịnị okwu nke ogbe nke obodo Kanu nakwa ihe gbasara ndị echichi dị n'aka bụ Alhaji Muhammad Usman bụ onye ji nwanyị mee ka okwu apụta ife ihe a bụ ngwa ngwa gọvanọ obodo Kanu na onye okwu agha obodo anyị dị n'aka bụ onye a na-akpọ gịnị ọchịagha Christopher Musa ji nnọọ nwayọ wee mechaa nzukọ e mere ewee na-ekwu na-asị na nke a ga-enye aka ịfụ na ihe gbasara ndị ọbata na-esi n'ụzọ azụ ụlọ ga-afụ na ka ọ dị ugbu a nche abụrụgokwe aga aga otu nwa amadi bụ onye na-alụ n'otu ụlọ akụ bụ onye a na-akpọ osi agọkwala onye ji nnọọ nwayọ dunaga ụwa n'ike mgbe ndị oji egbe akpa ike bụ ndị jere bụ ndị ntọ ji nwanyị wee wuchie na anya bụ ụlọ akwụkwọ foto bụ nke e mere ka amata na ọ dị n'ime obodo Owerri Owerri dị n'ime obodo Imo mgbe nwoke nụbụkwa ka o bụrụ nnọọ ụmụ ya bụ ndị ga-ebidokwa akwụkwọ bụ onye na-alụ n'ụlọ akụ ibujezi ụmụ ya o na-ekwe ndị ntọ ka eji nwanyị wee wuchie ebe enu wee kwagba mgba ọka na akwa n'ike n'ike otu a ka nwoke si chọọ ka ọ gbanarị esi otu a dunaga nwoke ụwa n'ike gwa ajụ ma maburu ụmụ nwaanyị abụọ na-agụ na ya bụ ụlọ akwụkwọ ma tinye isi n'ọfịa dị ka o siri wee dị eji nwaanyị wee mee ka anyị mata na gọọmenti nke obodo Abia ewere gị iwe otu ụlọ nke eji nnọọ nwayọ lụchaa bụ nke a na-ebu ebubo na ụlọ dị n'ọwara mmiri si aga e wee were ezigbote igodo kpọchie nye nye iwuo ka ndị niile bi n'ime ogbe anwa ọ bụrụ na ịkwụgo ụgwọ ụlọ gị jee na-arụkwa onye ịkwụrụ ụgwọ ma ịkwụrụ akwụ ma ịkwụghị akwụ onye ọbụla si na ya bụ ụlọ wee wezuga onwe ya ihe eji ama ọkụ a bụ gịnị ihe a gara na ọwara mmiri si aga ọ bụrụ na mmiri abịa ma ndụ gị ma akụnụba gị ha ncha ga-abụ nke furu efu maka ya ka ejiri ma anya bụ ọkwa ma kpọchie ya dị ka o siri wee dị eji nwaanyị wee mee ka anyị mata ndị agha nke obodo anyị nke north west ejigo nnọọ nwayọ wee mee gịnị wee napụta mmadụ ọnụ ọgụgụ ya dị 12 bụ ndị nke ji nnọọ nwayọ ọ bụrụ nke ndị ntọ ji nwayọ gwa ajụ ma mabụrụ n'ime nya bụ obodo Zamfara dị ka o siri wee dị ndị otu joint task force ji nnọọ nwayọ ka ọnwa September dị n'abalị nke asaa wee were iwe wee wuchie na mpaghara dị iche iche igosi na abịa ga-egwu ọnwa onye megharịa ibugharịa ya igbo ndị nne ji egori ebe a ka m ga-eji nwayọ kwanyere onwe m ugwu afọ ojuru m ojughị m edobe m ọnụ ka erigago m afọ nọzienụ na ya bụ korele zone ebe nwaada ọmụmụ asaa lụrụ chamịcha ka yọrie nwa MC Jolly ka ọ bụrụ unu na gbuo m ọgba nnukwu ọsọ ndị be anyị ndị karota nọ n'akụkụ ga-ejide ya egwu atụna gị aka siri ike ka anyị zọpụ na ya ije